0: Kaboy, wey! Kahit na ka, wey!
1: Huwag tumitiyak na sa amin na baro niya!
0: Mala, tumitiyak sa amin na baro niya! Nga kaya, rawanggal, hay ka! Abo, ab tum jawani ka na gul ghasa hai ki mala. Ya ki tum chasa mil karun. Ya ki mala, ya.